Bakit nga po ba natin nasasabi yun? Mahal natin ang Panginoon. At bakit ba pwede mo talagang banggitin na kailanman di kita ipagpapalit? Alam nyo, ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang deal sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Sige nga, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! Gusto niyo na sample? Sample na deal? Sabi ng salita ng Diyos, His anger lasts for a moment, but His favor lasts a lifetime. Wala yatang naniniwala. Hallelujah! Gusto niyo pa ng ibang deal? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.

we'll just get on with it here.

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: Exciting!

0: FM Makati City 99.1 Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Unsa man urak?
1: Labing gay ka kay Lulo ba?
2: Ba?
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Ayo sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Ni, exciting? Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay hindi magkatulog o dayo. Magkamat mo, tulugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kanya ito, dili man. Masama, ginang

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang yun bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one

0: agency. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga namin ako kong XFM, nag-brief na ko!
5: Wow!
4: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt man niya kong suot, oy! Mura na kong sitara sa lani! Ha! Exciting!
6: Exciting!

0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo? At to siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige par!

0: Guru Papa, magpitan.
1: Ay, oo. Mananagat yun to kong Papa. Kuya ko kito akong Papa kay taas kitong utong. Muto nga na lang gudang isda. Akong Papa, wapag yapon.
0: Ala, yaway! Iya, ate imo Papa.
1: Asa akong Papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong matintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one

0: kung si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binawbe? Pinagalik ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!

0: 99.1. Exciting.
1: Koreng?
2: Busa man.
1: Gusto ba ka nga muadto og langit?
2: Tiko, oy!
1: Koreng, nga nung di man ka gusto muadto og langit?
2: Suko, mama.
1: Masuko imong mama? Nga naman?
2: Esugo, man. Utbo, ne? Mama. Tiko, oy! Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.

0: Soye niño Innomo Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako ng Minty Alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sunsol Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sunsol Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunsol Plus Herbal Oil.
2: Ate ka, iskunta.
3: Ang iyong bawang may kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang na mesa.
3: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saturn, pwede na siya. Halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tagdala sa kanong tubig daan. Imna, ayun mo vitamins. Isa na tubig, okay?
2: B!
3: Time. Ayaw din kalinti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod o tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Biktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayo. Ipot, put. Exciting.
8: XFM.
9: Exciting.
2: Exciting.

0: sur XFM.
1: Ako na tinagos, misis ni mo nga. Di na mo gaya ibang tamadidoy kay gidiabites sa di ay ka.

0: MRTCT 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Dalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Nasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
11: Like you. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Salto

0: kundi ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, call your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habon og lampin din eh!
1: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba din eh! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw. Lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mato nga na balaka ko. Kay Baxin, mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo. Anang Vision X Plus. Sitistingan ako. Kunya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay. Kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, nasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirmi nitong tulog, jubay tele sir, taga matan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumapanit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manamigin!
4: Santon Plus Herbal

0: sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mulinom o kaduha or katulog.
1: Sistapain, ang galang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Daasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: Guru Papa, rebutan.
1: Ayo, mana nagat gudokong Papa? Kuyo kitokong Papa kay taas kitong utong. Utongan na lang gudang isda. Akong Papa, wapag yapon.
0: Alah, yaway! Iya, ate imo Papa.
1: Asa akong Papa? Na, hantod garon, missing pa.
0: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong matintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binawbi, pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay naghanda kay Kex Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
6: Exciting!

0: Ça ferme.
1: Kyo, ako na tira ko di mong amo, Kyo. Ingnang nga ka ng budyote kagabi.

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanaw ng bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Kuday si Bal, 40 anyos na, gadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Tagahan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inoom ang Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Nung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usaka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal

0: the pain.
1: Ako di Ice Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sis the Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, mitlah.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani magud ni siya mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Ah. Onya, unsa siling son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Mao nang hantod karon, putot gihapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin eh mo. Dahi kagyog-o. Pero sige. Tanaw na bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, tagahan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inoom ang Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal

0: Ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mabuti ka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Utana aku, Pa.
1: Eh, usah menang imong pangutana.
0: Uncay, Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang, the boy is running.
1: Kasayon rana?
0: Si Kadabe.
1: Akuan, El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot, akong bumiyan po din gasiyot. Nang buha kong babungod. Kasi kaayo to, dinam akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit po.

0: Coffee Mix.
1: Kuday sinil kanyero tagasit yung pagakpag barangay bungabong antukan abaw di oro sa akong maldes atong niaging wakabuan taas kayo akong sugar gani undang nako pag-inom sa kaping mga tamis uban sa soft drinks uban pa mga tamis na pagkaon nadiskubrihan nako naagi aning premium D3 coffee mix ang akong sugar nagnormal na so dili nako diabetic ako kayong pabor mikan nakainom pa kong kape tambal pa busa ka mo pag premium D3 coffee mix na garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty's

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pangina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, System Pain.
4: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Sobra ka sakit, pero pag tumar na ako, System Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang System Pain.
0: System Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga na mina ko. Pero ha, nadawat na na ko bro.

0: FM Marti City. Marti City. Marti City. 99.1. Exciting. Sikap Lodi nga apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kong barbero.
2: Hala, showy. Showy ha? Bayot yan. Among. Itawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanueva iba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, na ito'y tiyan ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likod. Matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, tekwana. Kasi isa lang, ganito. Ang usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ito'y sisma. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, iwan na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napanap. Sige raman ko, ukining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong itawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, hamtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
0: Turbo. Supplement for men. May maca at lavo.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yung nisikilon na, senior citizen, burn skin ko, forearms, hindi ma, kuha, try Instant Plus Herbal Soap, nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap, para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ko si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

0: Mar, ali ba? Pagkuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na kami sa gili ka guwapo.
1: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Uli, na.
2: Ah, na ako sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Himo, manok, e parte.
2: Unsa? Akong manok, e parte. Kadali lang, inahin mo mga anan ako sa crossing.
3: Mga katupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nahinay na siya, mag-anay na siya, nagkawala siya, nagkawala, doon nawala na yun. Muna na pinagkabibis niya kayo nawala, magod. Basta

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot. Taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong dinhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat pa ako dako sa Sis the Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko na yun. Sis the Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira din kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano na good par? Pakurati na ko na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

0: Oi, Master.
1: Oi, sa man kap.
0: Laro ko na to ni ha. Ingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, dili ka. Oi, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareng naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sound On Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat itong tuntas Gold Train, tumanggib, sir. Hindi, doon ako binulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, doon ay alabiyo akong pamati. So, inya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higaw ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Saka mekaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapag yung pagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Nga magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintay. Sa wala dam ha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun kung nga nag-take o premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sarah Dini, taga-Cagayan de Oro. Isa ka-call center agent. Vermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
0: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: saman gura.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang gura. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Dili pa ko katulog o dayo. Niyag mo kamat mo. Tuduga na sa tasbalik katulog. Lima na din ka. Tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kami ato dili man. Masama. Dili

0: Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diri yo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil,
3: ang pamahin
4: na all-in-one sa

0: lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Paige. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: It's 18!

0: 99.1 Fix ID.
1: RJ, kumusta magklase?
2: Okay kayo.
1: Very good.
2: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
1: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
2: Ako, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot.
3: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Jinjin Galoyo, taga na kung sirang gato di Dora, kung kreatin yung taas, hindi, so kung pag-ihi, ito putol, ay, gagay yung gabi matul.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin, lami na tulog, maka ito, kung pag-ihi, o tira kayo, gano'n na kreatin, yung 94, lang itong nakapaminaw sa itong hindi pang-multika, sa itong nabalatiya, ilang sulaya na ang loob ko sa history, hindi mo kayo matapang na sa inyong panggawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan dar, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kong chicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay Lira Kaayo. Sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, pugi kayo, yab!
15: Oo!
14: So, kanya na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
15: Wow!
14: Naapagi kayo, yab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, naglabi kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
16: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Par, par, dali magun par. Pakurati na gunang hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!

0: FM Martí City 99.1 Exciting.
1: Oy, arche, unsa man ni F ha? Kanag na sa imong card? Kwan kapitan, unsa man ng F sa imong card ha? Kapitan, fasado ang pasabot ana. Amin akong perfect.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong ragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, pikwa itong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainayla siya, mag-anayla siya, nagkawala siya, doon nawala na yun. Mga yun ay pinagkabibdabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag mo kumutis ko muna ninyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka ni kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?
5: Exciting!

Carolina, dicen Carolina, Carolina.

0: Oi, balot! Oi, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-apil po tong syagin!
1: Akin! Akin! Akin! Exciting!
2: Santo Plus Gold. Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka to

0: talaga nga duol sa inyong mga lugar.
1: Zalfon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Kami kagong kwan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Mayo kay ba? Kaya ganing buntag, antong magabi e pong. Buntag na po, walay. Halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko. Na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
1: Zalfon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zalfon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Zalfon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Mission Next. Daghan ang natubangan.
3: Permi good gamuta mo ta akong matanga daw gi sore eyes ko permi. Abil akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta muta akong mata. Mauto gitu maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble. Kalipay.
7: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Pinormaoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
18: Kung mamino ka sa XFM.
19: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Relax FM.
1: Maring, alin pa gud maring? Pagkurati na gud ang imong bana. Ina nga, nanam yung anak sa inyo ang driver.
2: Mga katrupa, exciting!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa pinabagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Live yun naman po mga kasama ang iyong lingkod dito sa ating pong mga himpilan. Sa alam po ni Doc Remy Lituoy, ang ating pong CEO, natin Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod Sir Michelle Hinas. Magkarinigan po muli tayo mga kaibigan dito sa ating pong programa. Samahan po ako sa pamamagitan ng pagkapadala na iyong mga text messages, mga inquiries po ninyo. If meron kayong mga katanungan about your health, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Malusog na pakikinig sa lahat ang mga katropa po natin dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama nakakaabot ang ating pong mga programa. Ganun din sa lahat ng mga listeners natin na nakatutok din ano, sa ating pong programa na pinapakinggan throughout Palawan at syempre dito po sa Central Luzon ano, ay napapakinggan din po tayo ng live mga kaibigan. Kasi mga kabayan din dyan ha, kung gusto po ang inyong pong holidays, we hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kalagayan at sitwasyon. Dahil na pagka nakakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto at mga suplemento na napapangalagaan natin na malakas ang ating pong pangatawan. At higit sa lahat, nabibigyan natin ng sapat na nutrisyon, ano? Ang pangatawan natin, na yan yung kinakailangan ng ating pangatawan para po makalaban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya sa mga kaibigan natin dyan, na gusto po mapalatiling healthy ang kanila pong pangatawan, makalimutan uminom ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Lalo na yung ating pong ultimate trio, mga kaibigan, ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ating pong Premium D3. At mabibili na po yan sa pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin po ito ma-avail sa ating pong official Shopee page at pwede rin sumadya sa ating mga Maya's to Health Clinic para maka-avail ang ating pong mga produkto. Magkalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic of Philippines. Ha? At puntahan po, ha? Bisitahan natin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Cacayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Siguradong bago at mas affordable ba na Yes to Heart product ang hanap mo? Puntahan ang Yes to Health Center na malapit sa inyong mga lugar. Dahil pag per box ang bibilin mo, makakakuha ka ng malaking discount. Oo, kaya kung gusto mong makasiguro at SRP na Yes to Health product ang makukuha mo, Yes to Health Center ang puntahan mo. Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Santol Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipa-deliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipa-deliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo na itong i-order online sa Shopee.
2: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
0: Yes to Health Incorporated, your best partner in health. The secret of health.
1: Order na po mga kaibigan sa ating pong official Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 para po makasigurado na inyo pong bibilihin. Yan yung napapanggan nyo dito sa ating pong programa. At sa mga Yes to Health clinic natin, ha, na malapit sa inyong lugar, pwede rin kayong sumadya dyan para po makapagpa-consulta na rin, makapag-check up at makavail ng mga produkto ng Yes to Health. At sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyo pong lugar, ipagtanong-tanong nyo po ang ating pong mga produkto. Hanapin nyo lagi ang Tatak Yes to Health, mga kaibigan. Okay? Kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamasalan ngayon po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo sa address, ano, para makmanage natin dito sa ating pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po nga tayo mga kaibigan, pag-usapan po natin itong problema sa ating pong liver area mga kaibigan. Isa sa mga test na pwede po ninyong ipagawa ay itong SGOT and SGPT mga kaibigan. Ano? Ito ay mga enzymes na napoproduce ng ating pong liver na ito ay ginagamit ano, para ma-assess yung liver health mga kaibigan. So pagka kayo po ay merong history or sinuspechahan po ninyo na meron kayong problema sa inyo pong atay, pwede kayong magpa-examine ng dugo mga kaibigan or magpa-check nitong SGPT at SGOT po ninyo mga kaibigan. Dahil dito nalalaman kung meron bang nag-uumpisa na problema sa inyo pong atay mga kaibigan. Ano? Ang SGPT and SGOT kasi mga kaibigan, mga enzymes, ano, ay napoproduce ng ating pong liver area once na yung liver po natin or yung liver cells ay nakakaranas po ano, ng pagkasira mga kaibigan. O yung liver natin nakakaranas po ng inflammation o pamamaga dahil sa iba't ibang kadahilanan. No? Kadalasan na nagdudulot po ng pamamaga ng ating pong atay is either yung virus na HEPA or ito pong mga toxins. No? Primarily itong alcoholic beverages mga kaibigan. Ano? O yung mga inumin na meron pong taglay na alcohol mga kasama. Ano? Meron ding mga problema sa atay natin like yung tinatawag na non-alcoholic fatty liver. Hindi ka naman pala inom ng alak pero nagkakaroon ng formation of fats sa inyo pong atay or accumulation of fats sa atay po ninyo mga kaibigan. Ano? So sa ganito mga senaryo, ang dahilan kung bakit na nag-iipon o dumadami yung stored fat sa ating pong atay is dun sa ating pong mga kinakain din mga kaibigan, ano? Like yung mga fatty foods, ano? Greasy foods, especially yung mga trans fats na nakakain natin. Sila yung malakas makapagpa taas, ano? Ng fats sa ating pong liver area at malakas na sila makapag-inflame o makapagpamaga sa ating pong atay mga kaibigan, ano? So pagka ganyan yung lagi nyong ginagawa or nakakain mga kasama, mas maganda is nakakapagpa-check kayo ng SGPT and SGOT po ninyo mga kaibigan. Ano? Ang normal range ng SGPT at SGOT, sa SGPT is 4 to 36 international unit per liter. Ano? At ang SGOT naman mga kaibigan ay 5 to 30 IU per liter, mga kaibigan. So kung tataas ng 36 yung SGPT mo o tataas ng 30, eh mas maganda, mga kaibigan, nakapag change diet ka, change lifestyle also. Pwede ka magpa-check up sa inyo po mga doctors. Pwede kang bumisita rin sa ating po mga Yes Joel Clinic para makausap niyo po ang ating mga trained alternative consultant kung ano po yung gagawin, mga kaibigan, ano? Once kasi na nagkakaroon ng pagtaas ng SGPT and SGOT sa atin pong dugo, mga kaibigan, eh meron din yan siyang underlying causes. Maliban sa problema sa ating atay, maaaring merong ibang problema sa atin pong pangangatawan na nakakapag trigger din ng ganito pong problema, mga kasama, ano? Kaya mas maganda eh makapagpa-check up kayo, makapagpakonsulta para po ma-assess holistically yung inyo pong karamdaman. Lalo tigit kung nakakaranas ka na ng mga liver dysfunction symptoms, ano? Tulad na lang ng vomiting, nausea, fatigue, pamaga ng inyo pong hita o binti, mga kaibigan, ano? Lalo na yung jaundice, ano? O yung paninilaw ng balat o paninilaw ng puti ng mata, mga kaibigan. Pag naranasan mo na yan, nako, eh dapat po, mga kaibigan, makapagpa-lab test ka na or makapunta ka na agad sa pinakamalapit na paggamutan. Kasi para masolusyonan ka agad, mga kaibigan. Ang problema kasi sa atay ay kumbaga, yung atay po kasi natin is very ano yan siya, ano? Isa sa napakahirap mag-deteriorate na organ sa katawan. I mean, as much as possible, nakakapag-repair yung atin pong liver in itself o sa kanyang sarili, mga kaibigan, ano? Hanggat kaya pa niya na i-repair yung sarili niya, as much as 50% ng liver natin na ma-damage, kaya niyang i-repair, mga kaibigan. Basta sakto lang yung mga nutrition na kinakailangan niya para po ma-repair itong sira o damage sa atin pong atay, mga kaibigan. Kaya nga, pagka ikaw nakakaranas na, lalo yung paninilaw ng balat, mga kaibigan, ibig sabihin yung liver mo hindi na nakaka-cope up doon sa damage na kanyang naranasan, ano? So, okay na kailangan, eh, marami-rami ang babaguhin mo sa iyo pong lifestyle, sa inyo pong diet. Napakarami nang i-change po ninyo, mga kaibigan, ano? Para yung liver mo ay makasurvive, mga kaibigan, ano? Kasi as long as hindi natin maiwasan yung mga primarily cause ng pagkasira ng atin pong atay, mga kasama, ano? Kasi yung alam na iba is pag-inom na lang ng alak ang nakakasira ng gusto ng atay. Pero hindi lang po yun, mga kaibigan. Even yung mga vinegar, malaki din ang damage na may dulot sa atin pong liver area. Even yung overeating, yan. O yung sobra-sobra ang pagkain, mga kaibigan, no? Ay nakakasama din po ito ng gusto sa atin pong atay, mga kasama. At hindi lang yan, ha? Yung laging magagalitin, yan. Yung laging mainit ang ulo. Alam niyo ba, mga kaibigan, na yung mga mairitahin, vice versa to, ha? Yung mga mabilis umiinit ang ulo, malaki ang chance na may problema sila sa kanila pong liver. Or malaki ang chance na magkaroon sila ng problema sa kanilang atay. So vice versa yon, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, malaki ang ginagampanan na role. Ayan, ng pagiging magagalitin sa pagkakaroon ng liver problem, mga kaibigan, ha? Kaya pansinin nyo yung mga symptoms na yun na maaaring may dulot ng liver. But then, lagi natin inuulit, mga kaibigan, no? Katulad ng kidney, yung liver ay nagpapakita lang ng mga symptoms pagka halos hindi niya nakaya yung damage na naidudulot sa kanya dahil sa mga maling gawi natin o mga maling pagkain natin, mga kaibigan, ano? So, ibig sabihin, pagka meron ng ipinapalabas sa symptoms yung atay po ninyo, mga kaibigan, eh dapat mag-isip-isip na po tayo, mga kaibigan, at magpa-consulta na agad, magpa-check up na agad para malunasan ka agad itong ganitong uri po ng karamdaman. Especially kung nakakaranas na po kayo ng excessive bleeding, bruising, yung bigla-bigla na lang po hamasa sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo, pagkakaroon po ng mga internal bleedings, mga kaibigan, eh, yan yung matinding symptoms na, no? Lalo na pagka kayo po ay nakaranas ng itong ascites, mga kaibigan, no? O yung formation ng pus and blood sa inyo pong abdomen, mga kaibigan. Yun yung isa sa delikado. Pagka nagkaroon na ng ascites sa inyo pong abdominal area, mga kaibigan. So hanggang hindi pa humanto sa mga ganong senaryo, mas maganda na namomonitor nyo kaagad kung gaya na ba kalala yung tama sa inyo pong atay, mga kaibigan, no? Or kung gaano pa ka-healthy yung liver area po ninyo, no? Yun yung kagandahan na nakabisita kayo sa ating pong gastro clinic, dahil meron po tayong mga aparatos po dyan, no? Like yung ating pong ARDK machine, yung pinakamabago po natin, yung Radotech natin. So nakikita kung ano yung mga weaknesses sa ating pong pangatawan. Let's say for example, merong problema yung liver mo, and then nagpa-check ka dun sa ating pong ARDK or dun sa Radotech natin, makikita dyan kung ano yung function ng ating pong liver, kung good pa ba siya o worst na yung kanya pong condition sa ating pong pangatawan, mga kaibigan, no? So pwede nating advisean na magpa-SGPT or magpa-SGOT para mas ma-locate natin kung gaano nakalala yung problema doon sa kanila pong liver area, mga kababayan, no? So pag nakita na uy, mataas na masyado yung SGPT mo, ano? O nasa 400, 500. So sobrang taas na ng iyong SGPT and SGOT. So ang kailangan, ganitin na yung gagawin, ano? So gagawa po tayong mga program, especially yung mga trained alternative consultant natin dyan. Meron po tayong mga program na isasagawa, especially yung detox program, mga kaibigan. Yun yung isa sa napakahalaga pagka meron pong problema na yung atay ng isang tao, mga kaibigan. At as much as possible, ano, lalo na sa pagkain, ay maraming pong i-modify or pabaguhin sa inyo pong pagkain, mga kaibigan. Kasi yung pagkain naman, yan yung isa sa nakapagpabigat talaga sa ating pong atay, mga kaibigan, no? Dahil ano yung kinakain natin is mga highly processed na mga pagkain na masyadong maraming mga chemical at may maraming mga heavy metals, ano? Kasi yung atay natin, yun yung kasilbing yan eh, tagasala, ano, nung mga chemical na nandun sa ating mga kinakain, mga kaibigan, ano. Without the help of liver, ang bilis nating malason, mga kaibigan, no. Hindi nyo ba na-obserbahan, hindi nyo ba na-imagine, mga kaibigan, bakit yung mga alaga nating mga aso, pusa, ano, pag makakain sila ng mga pagkain na merong MSG, eh ang bilis nilang ano, kumbaga maaring mamatay ka agad, ano? Pero pag tayo, hindi naman, mga kaibigan, ano? So because of the liver, dahil sa atay natin, mga kaibigan, ano, sinasala niya yun. Nakakain tayo ng mga pagkain na merong caffeine, nakakain tayo ng mga pagkain na meron po mga mercury, lead, ano, cadmium at iba't iba pa ng mga heavy toxic metals. Hindi basta-basta tayo naapektuhan, mga kaibigan, ano? Maliban na lang pagka na-accumulate na or dumami na ng dumami. Doon pa lang makakaranas ng problema yung ating pangatawan. Kasi yung liver natin, yun yung kanyang function na salain, ano, i-filter yung mga ano na yan, mga toxins na yan. At ipalabas din eventually sa ating pong pangatawan, mga kasama, ano? Kaya napakarami ng functions ng ating pong atay, napakalaki ng role na ginagampanan niyan sa ating pong kalusugan, na marapat lamang alagaan natin at ingatan po natin ng husto, mga kaibigan, ano? Kaya dapat lagi na mamonitor natin kung ano yung kondisyon ng ating pong liver area, mga kaibigan, ano? So, huwag natin hintayin na yung symptoms ay lumabas bago natin bigyan ng pansin yung ating pong atay, mga kaibigan, ano? As much as possible, maalagaan natin yung liver area natin, ano? Meron mga bagay na pwede natin gawin na makakapangalaga sa ating pong atay, mga kaibigan. Unang-una, ito ha, sa mga kababayan natin, unang-una, keep hydrated. Alam niyo ba, mga kaibigan, na pag dehydrated ang isang tao, ano ibig sabihin nun? Hindi lang yung kapag ikaw yung nagdudumi o nagpapalabas ano ng mga bodily fluids, mga kaibigan, tsaka ka lang na-dehydrate, hindi. Pagka kayo po ay hindi nakakuha ng sapat ano na water as well as mga electrolytes, ay maaari kang ma-dehydrate, mga kaibigan, ano? O, hindi lang kasing lala dun sa sobra-sobrang disposal mo ng ano, mga electrolytes or water sa ating pangkatawan, ano? Pero pagka hindi tayo nakakuha ng hindi tayo nakakuha ng sapat na dami ng tubig, mga electrolytes, ano? Eh maaaring ma-dehydrate din po tayo, mga kaibigan. At ang liver, isa siya ano sa naapektuhan ng husto, mga kaibigan, ano? So kung gusto mo pangalagaan ang inyong pong atay, dapat highly hydrated kayo, mga kaibigan. No? Dapat lagi pong hydrated yung ating pong pangatawan. Nakakuha ka, nasa patandami ng tubig, naiinom mo sa buong maghapon. Ano? And then, nakakain ka ng mga friendly or liver-friendly diet. Ano po ito sila, mga kaibigan? No? So, i-general na lang natin. Ang mga liver-friendly diet ay yung mga pagkain na kung saan hindi na nangangailangan ng masyadong trabaho ng atin pong atay para lang ma-dissolve, ma-digest, ano, at ma-absorb yung mga kinakain natin ngayon sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? So, yung mga liver-friendly diet, mga kaibigan, unang-una, yung mga mabilis matunaw ng mga pagkain, yung mga organic na mga pagkain, kasi hindi na kinakailangan ng atay mo, nasalain yung mga ano na yun, yung mga pagkain na yun na pumasok sa ipong pangangatawan kasi wala naman silang mga chemical, wala naman silang mga heavy toxic metals, ano? So, yung liver mo, pag yun yung kinakain mo, nakaka-relax po siya, mga kaibigan, ano? At yung itong low fat diet, mga kaibigan. Kasi pagka mataas ang intake natin ng mga fatty foods, yung liver natin nagpo-produce kasi siya ng bile, ano? To metabolize the fats na ating pong kinakain, mga kaibigan. So, pagka mababa yung amount ng fats na atin pong kinakain, yung liver natin nakaka-rest din po, mga kasama, no? Nakakapagpahinga din siya, mga kaibigan, no? So, yan yung mga liver-friendly diet na pwede po nating gawin na makaka-relax yung atin pong atay, mga kaibigan. At sa atin pong lifestyle din, huwag kalimutan, exercise, napakahalaga para sa atin pong liver area at yung sapat din na pahinga, mga kaibigan, no? O yung tulog, yun yung wag na wag po nating aalisin, mga kababayan, ha? So yun yung mga pwede natin gawin para po mapangalagaan natin ng maayos ang ating atay. Maingatan po natin ito na malusog at nagka-function na maayos para magawa po niya kung ano yung mga functions niya sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. At huwag kalimutan uminom ng atin pong Ultimate Trio. Kasi ang atin pong Ultimate Trio, meron po yan siyang mga medicinal properties, no, na nakakatulong sa atin pong liver area. Lalo na yung alisin na malaking ano yan, ang benefits niya, no, sa pagpapababa ng accumulation ng fat sa atin pong liver area. Nakakatulong din yan siya na tanggalin yung mga deposits ng fats, ano, dyan sa atay po natin, mga kaibigan. At marami pang iba na mga bioactive compounds ang atin pong Santong Plus Gold na nakakatulong ng malaki sa pangangalaga ng atin pong liver, mga kaibigan, no? Yung ampalaya na lang, yung ampalaya extract, mga kaibigan, very beneficial yan sa atin pong atay, ano? Lahat ng mga ano, lahat ng mga mapapait yan na mga pagkain or mga inumin, wag lang yung alak kasi mapait yun, pero hindi healthy sa liver area natin, ano? Yung mga mapait na mga natural na sources, mga kaibigan, no? So very healthy yan sa atin pong liver area, pero kinakailangan pa rin ng ano, ng gabay ng mga eksperto, mga kaibigan, kasi pag nasobrahan ka din, hindi rin maganda, no? Kasi lahat ng sobra ay hindi maganda sa atin pong pangatawan, mga kaibigan, no? Pero in general, yung mga bitter ay very healthy sa atin pong liver area, ano? Kaya ngayong ampalaya extract na nandyan sa atin pong Santong Plus Gold, napakaganda po niya, ano? Or napaka beneficial niyan sa pangangalaga ng atin pong liver health, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kaibigan natin, mas maganda araw-arawin niyo po ang pag-inom ng atin pong Ultimate Trio, lalo yung premium D3 natin, very ano rin siya, very useful sa ating pong liver health, mga kaibigan, ano? Kasi yung taglay niya na ano, mga essential fatty acids na nakatulong na balansehin yung lipid sa ating pong pangangatawan. Yung mga bad cholesterol, mga bad fats, ano, tinutulungan ng mga essential fatty acids yan na ipalabas sa katawan natin at hindi magdulot ng problema sa ating pong pangangatawan. Ha? Kaya araw-arawin po ang pag-inom ng ating pong ultimate trio. No? Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at yung ating pong Premium D3. Huwag din kalimutan yung ating Santong Gold Herbal Tea, mga kaibigan. No? Napakalaki din ang tulong nito sa ating pong atay since meron po siyang turmeric extract, mga kaibigan. No? Yung turmeric, mapagkukunin siya ng curcumin. Ano? Yung curcumin yan yung isa sa nagpapanatili ng healthy liver function, mga kaibigan, no? Or malusog na paggawa ng ating pong atay. Kasi una-una, dinidetox niya yung liver area po natin and then tinatanggal niya yung excess ng mga fats sa ating pong liver area. At pinapaganda niya, pinapalakas niya yung function ng ating pong liver, mga kaibigan, no? Plus yung cinnamon na nandun din sa ating pong Santong Gold Herbal Tea na nakakatulong din sa ating pong iba pang bodily function. Like yung pag-stabilize ng ating pong blood sugar. Kasi pagka namapanatiling healthy din yung liver natin, nagiging maganda rin, ano, yung metabolism ng sugar sa ating pong pangangatawan at yung pag-control ng asukal sa dugo natin, mga kasama, ano? Kaya maganda yan, ano? Araw-arawin din, especially every morning. Yan yung pinakauna mong inumin sa umaga, pagkagising mo. Oh, napakaganda ng ano yan. Napakaganda ng pakiramdam, mga kaibigan. Unang-una, makapansin mo dyan, maganda yung bowel movement mo. Oh, isa na yun. Isa na yun sa magandang, result, mga kaibigan, na maaaring makapagpatunay din na healthy yung iyong atay pag nakakapag pag nakakadumi ka ng maayos, ano, or nakapag-eliminate ka ng waste ng regular at normal, mga kaibigan, ano. So, sa mga kabayan natin na gusto mapangalagaan ng kanila pong atay, huwag kalimutan Ultimate Trio natin at yung ating pong Santong Gold Herbal Tea, mga kaibigan, ha. Available na yan sa pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health. Secret of Health. Live Advice.
1: Mayroon tayo dito. Taga-Sambuanga siguro to, no? Buenas tardes, Marichon ng Tingloy. Hirap po akong makalakad. Oo. Pagka sa mga kabayan natin na nakakaranas ng problema, no, sa kanila pong movement, especially sa paglakad po nila, mga kaibigan, maraming factor kasi kung bakit nahihirapan makalakad ang isang tao, ano? Baka meron kang arthritis, meron kang problema sa iyong mga nerves, or merong fracture sa iyong lower extremities. Yan yung mga dahilan kung bakit nahihirapan makalakad ang isang tao, mga kaibigan. So mas maganda kung meron po kayong time makabisita diyan sa ating pong Yes to Health Clinic Ipil, mga kaibigan, ano? Nandiyan po si Doc Cecilio Patalinghog, mga kaibigan. Pwede kayong magpakonsulta sa kanya diyan para makita kung ano po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema yung paglakad po ninyo. Kung bakit nahihirapan kayong makalakad, ano? Kasi pag nakita na meron kang arthritis, so bibigyan ka ng mga herbal medication for arthritis, ano? Kapag meron kang problema sa inyong pong blood circulation, so kung ano yung kinakailangan po ninyo, yun po yung i-reseta sa inyo, mga kaibigan, ano? So depende doon sa dahilan kung bakit nahihirapan kang makalakad. Sa mga kabayan natin na ganito nararamdaman, pwede po ninyo ano, ha? Ito tips para sa inyo, mga kaibigan. Pwede nyo ibabad sa mainit na tubig yung inyo pong paa, ano? Hot pulse bath ang tawag. Babad nyo for 15 to 20 minutes, mga kaibigan, ano? Yung mainit na tubig na kayang-kaya lang ng balat po ninyo. Huwag yung sobrang init. Huwag din yung maligam-gam. Dapat yung mainit-init siya, mga kaibigan, ano? Kasi hihilahin nun yung circulation papunta dun sa inyo pong lower extremities, ano? Para maging maganda yung supply ng dugo dun, supply ng nutrients, at supply ng oxygen, mga kaibigan. And then after yung ibabad sa mainit na tubig, mga kaibigan, paghango po ninyo, punasan nyo agad ng tuyong tuwalya at haplasan nyo, mga kaibigan, ng ating Santong Plus Herbal Oil o yung ating Santong Liniment, mga kaibigan. Ang gawin nyo yan every night, napakalaki ng may tutulong yan sa inyo pong problema. Ano? At kung naranasan nyo naman, laging nangangalay, nangangawit yung paa nyo tuwing gabi, mas maganda i-elevate nyo siya, mga kaibigan, pag natutulog kayo. Ano? Mas mataas yung inyo pong paa kesa sa inyo pong dibdib, mga kaibigan. Ano? Para maging maganda yung circulation ng dugo pabalik sa atin pong heart area, mga kaibigan. No? So, pwede nyo gawin yung mga bagay po na yan na makaka-relieve ng problema sa inyo pong lower extremities. Ha? Pasarin nyo rin, ha? Baka meron kayong, ano, meron kayong mga varicose veins. Kasi isa rin yan sa humahad lang sa normal mobilization, mga kaibigan. No? Lalo na sa lower extremities. Okay? So, paano po, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin hanggang sa araw po ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuuy, ang ating pong CEO, ating Doc Algie Bacala, ating pong lingkod Sir Michelle Hinas, pansamantang kapaalam, ang lagi po natin dalangin ang Panginoon nawa na mapagaling sa ating mga karamdaman. God bless sa ating pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Makati City 99.1.

0: Tawagi! Isali-sali mo sa kapilya!
1: Ay! Ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko!
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Iigi! Akong irisyon! Akong butangan og musukol! Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo, hindi pa ko katulog o dayo. Niyag mo kamat mo, tuduga na sa tasbalik katulog. Luma na din ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magdanggo, nagubo. Kami ato, dili man, masama.

0: Sana po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tinta gali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas.
5: Exciting!

0: Tanya kok ya.
1: XFM Mati City 99.1 Exciting.

0: Archie, kumusta magklase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat gugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot.
2: Exciting! Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
3: Si Gideon Garoyo, taga na kung siyang gabaw di gawa, kung kaya tinong taas, hindi, so kung pag-ihik, magputol, ay, gabihin yung nating matul.
2: Sa Top Plus Gold.
3: Captain, lami na nakulog, makaito, kung sa pag-ihik, upira kayo, gano, orang kabratin, and 94 lang itong nakapaminaw sa itong ngipang multika, sa itong nabalatian, yun ang sulay na nakulog ito sa iskodol, hindi ko kayo matapang na sa inyong panggawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape para kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, itambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ni nila ni DI tagalanam.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo User, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuntsik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanami gig.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo sa kitang akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sola! Bugi kayo, yab! Oh! So, kanya namino kong XFM? Kwartahan ako!
14: Wow!
13: Naapagi kayo, yab! Listen po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
15: Mga katupa, exciting!

Mao katong gala si Yuyoy Villami, gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu, nagtapad ra man. Gikan sa Cebu, adunay laing bisikat na singer nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaw ay lain si Max

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Oi, Arce, unsa man ni F ha? Kanag na sa imong card?

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong ragnakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakamid na bis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, saragugong.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni Glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Celton Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong bukod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Celton Plus Herbal Oil. Ang top mark.

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon ako o Sista Pain para padayon lang sa training.
2: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka kagikan? Na ngayon nagpasalubong. Excited?
5: Exciting!

exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilami na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natubangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sila'y ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naayadal lang nga ba yung rosma. Kung karmingid ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili at magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Matakas sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad nadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, kung sa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kumamino ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sa kanyang na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: Master!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Master, kanag... Nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi on ta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Kanang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sauna na pandugay na to, na ako'y tiang na nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro sa kong likod. Matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko na. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadakol na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Coil na panin dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, sulay ko, ibalik ko sa tika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong itawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad niya sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag inis, sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab. Ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo. Supplement for men. May maca at lavender.

0: Captain Plus Herbal Soap.
1: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma. Kuha, try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par, akurati na mo di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
6: Mga katrupa, excited!

0: XFM.
1: Oi, parle, pagod. Ako na tira doon mo kong pari nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!

0: XFM Monte City 99.1 Exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting. Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santan del Cebu. Gasiyok akong bumiyan, piling gasiyok. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong Maldes at Omniaging, duha kabuhan, has kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Amy.
0: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sister Pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga germs o kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Uy, misis! Pakuratira ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?
8: Exciting!

0: nga ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw ako kagusigaw, ha? Ako hamlo. Ayaw sa daling ko. Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagamsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana. O siya man imo pangutana. Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B. Bisan

0: Excité? Exciting!
1: Sa Taunt Plus Gold User, atong paminawon.
2: Nakukay kong pasalamat sa Taunt Plus Gold Trade. Tumangdod, sir. Hindi ikagdod akong binuran niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Taunt Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay aldiyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron patagtahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix Rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong tingbuong pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan to sa akong suod ng higala. Na magsulay o Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos kimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Ug sa paspas. Ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago. Ang Vision X Plus capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
6: Kadaadlog yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawa. Busa, santang dili pagkaayo mo sa kaya tumarandayo na ko o Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Uy, wagay na to man.
0: Exciting!